0: tiyo mo na lang pare.
1: Yung malang, jeder no?
0: Rasgo na mo dali, akaw. Gandang, akaw, abar sa lingkura, jala kipa jala.

Osi ko wang yo kono. Di ate watang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rang

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.